mi waral way wi yalla bo la ko jigen ñu bax ci ñi wax dal di jaw jappale jeukeram zahir ak batin ndax da roy kat mam jaara kon jigen ni ah kep ko roy mam jaara yakana di nga def li dal di